0: Sogno là o sogno. Trust the process.
1: Agba. Oh my God, nana ni gbagbo omo no bi mo kuna chi ayamu. On to ya cho awuto. Akpo ru ki. En jiru ru anazu to.
2: Nure pe mu gbagbo mu mi wa mi no bi mo kuna chi na yami.
3: This is Seigneur
4: Rodney Chan, Black Man Kazonar, c'est

nyaka afo boni kun boni nyo boni za boni na dukum bim abetabo nje na subwan zmani bere sanga kran kan yibuka bo amma yaram bima fe kanga yana nanu oko adinu nu oko fako ayisu bunga iti tiapa na bo ban je so anzma fako uwa oko unwa na bo ban je so anzma ndaka asko ka sak bango ye bu meni bere na bu shimeni nyimba kana dongunati enyi shena kama ka bona su mengbe su anka badala kabu na ka fa bga su kanga mbe mu bere bu shima Shima ana shima skuni ayu aniyo yele shim ni ni ni ni bebo hanzima ne yibu tashi ya fakirebo ne akabu kaskan mbe mubere bukuru mbeyo babara yi kwa ki waharabe yi kwa ka ishi ni ni sule gmanu kwa ki yoso yi kwa ki yi tiengu wahara ni nyari kebe gen fasil le anka beso anyaboto awa mnyoba meyo mbe mubere meyo wa mnyo akaki nye mele a meyo wakun hiri akaki yi nye mebe kule to nanko nye mbe ni bufa wafadra kabwa nanko mnyabu yi nyanu anka nishaba iti makwa na ka buka sukanga mbe mu bere yeshi eti wo haram yeso nje ananu mbam ye yo ani one ko ni amta mka akon ka shimbe mu bere de ka ti akwa bro na ko ni amta mka tashi an ko sne mbe ka tashi an ko na fa ale ki aba ka beti mu ibi na ka chef ki su mengu muso oni ahi ahine ahi ti tashi sa kare mengu le ni so ne ngebi wule de ke ko ke batman ne ye yiri ni ti zo yiri ba para su so ne ko ta e yo jeo an ka osu ni dan ko ya tien su ni dan ko ya tien ni yiri ba ma an ka oba kanu na ikrana nka oku igma sosoni na ika e kai kwesh be kuma huram dongu yenati miem tam be na juma aja na miem na fofa kwa aja yusku o yoma e ka ni be ku mutam dongu na sko kra nimma ni shemi la baiba nka yere shim dongu be mo bere ni batma na sko kra ta no ba bi duru ma kana ai ni babara yi na sko kra ba mo zo na inde one let ko kra e yusku e yuso e fa ni shefa bara ni te ya kanda ni ko be kwa ne ka ni kreni ni je ne mbam ko tan de bois ma papa barani de so gesu kibi abaju nya fonso e duku ba fe yela ni min tongu ko gem nongu ko ambre do an ben nya wa babara mi tana babara ni parce que i bisu nguru parce que gusa ngaben woni na tana ji ashka a wani de kibo gunni ma shime ma yume kanda ma boma zma ta shiniri e kimbe kwe gira bawuru kimbe fa nche fa ba nche suna mba na e suru ki sham an ko fon kana yulu an ko fon kayi ni jeni to ni abanka ni fa gira tongu ba inte yu ani shi ni nenya sanga nenya mbam ko stra bozama sanga kare awuru fa ko brand beso yesu e afteni nzu yonuma yo sheo anka belle belle yansu bo nyanza manaka betam alikana aka yaji anka mi sheng mbe ba wa bre ko e ka bunu oko ma son sobre mu ya ka bu suka suka nga e mbe mu bre betam le bu mi bo na sak bu apon ka kende batan le oko kara isuba ognatino ak pofri de la kani nya ko wa ni batana kiti son wa do ne fem ba bro mi batona da bre o mi fanga ka te no su isa ku ba fashi bre so ni kreni ti duku bi ye jwa nena yaki na yere shim sanga kare na ni mbam su bwanzama ne ni ne bre ni tam su bwanzama na ha sakre ba fa yu budashi na baton ku badu na ma shere ti ni ku kan gure ka shi fa kro shi ni ni ne ku su su ne na shi ka a ni kebe keni de kebe ma mbam dongu na ti ni she ka bre mule ni ni shem ni ishi ibati she o itipa itiapa na ya kaka abukasu inspector na abukasu kana ya shikana ishini itapa fufu fako mtamdoka fako nimdo shimdo na nafako awerekenu yetugumienu yenzaramienu yenzarawerenu yakabindongunu itapa fufu ina kabu borisna uzo nje woroshi na uwana nguma itikafo ba mina nguma fobu mokwe onyeshe yili la asuni yari kaka nika kubu baba biku nyibani woka kini yari kaka wakanga ningeni asosori nyole ne bu kaspo nganga fa ko blafien mo itaba fofio damaka beni bawo nu yiban le na juma fo bu mo pemo oni che yibu mna ya tashi biko uba da kon kanga bawo nu niti tere dongo ti gada ma dongo ya sha yo ban kanga ai bani ikunyango na nini ingo ko kanu na banka oko ini bankere ukre ngo ko kanu na ka ina juma jube iko uba ingani ina shisha su tashi ni ko tanje hari bawi na ka bu kaspo nganga e to pa kum dongo brebe ku je pas comme quand ici ma kebe we ici ma yimse je suis nani mienu oko ni tarakana budani rini ni fat pa comme dongo je suis casse dawo infection malade quoi que nous besku et quand infection il y a infection ni ko bama babarani fa ko fa ba ni ko ba o ma ba mo ya ka bugas ko nganga ye ti dore yo na mu ni cheni karana kare iko kwa karangu ye ni sanga sanga besule ni ba ko karani ye yi besku ya wora mfe zungu nganga mbana u ba ku awe anka ba ka karagure kwa ka ko karagu ni cheti bon en shotu ako 40 faula ni na ka buka suka na e to pa kum dongu obere obere obere be ji anan du ma tashi su na ani sheri na ni to akani ikongu ni kongu be ba mo mo te fe kun na yo na nyaba ni ko ka be kun akwa yi je je na yi

0: Moyen bien sûr, mieux que frère Nefany, la baron femme, yesu shiri, yamakere, su shiri, la moya kere, su tana, yesu shiri, ma la moya conquere, kachandi, yembam bakokara, bonamba mauro, irelaka, colodam fambam, ye yenga bafiti, yeshiwa, yetanafo, Ismael bankereshi, yotara jumba, machisa, isanikanika, Ismael su buawe jamado, isu shiri, jamakonkonkere. Dama imba mba kara nasono ye nifaso yanga ye munima bere tuta bere de kayo brembe wabere munima nyono bere beti kulo danfan mba mjaden danfan de wabrini tomba tuma mba kara do na ware nasono buba kara senga be buyaso krefi no sangane toneka nimna bande be buba fabuni babande buba yaso na bajuri krefi nuabo tojina no bunini ebo banwabo bayande anwuma bawuro bafabuti awo de kebe shiri yesu shiri la moya yesu shiri jama yesu shiri tanafo nzarabara ni biyeso mbatuma munywa babara ko biyeso ko babara ni suyoke isulaka afo nzanule babiyeso yiri ilaka afo nu e ilaka afo na amyonga fra babiyeso ni iyoka ilaka afo na ama babara ni isula afo nzanu ina ulano chashi ye bafita Jenge tine papieri bunyon kere buti babrimo. Yenga ninge bebule babarane eula salo. Yeten lembe kwe anguro fajura kungere kone tanida. Yenga bula iri ula nyineo. Njanyanye inzwe suma saloni yenga inzwe iti. Rose blanc iri laka kwa korefa nifofwe sangano. Na mawe ama yenga babie son suma iri wo kayo brinde ningenu. Nambera moshi kayo brin ningeni buten leni iti kokore jajanoni fufi nasaramfri karo karo ineka isanganoso ni kayo brinde ninge ula wale ashengu nini ya ula kurushi kachi shi biwe jana nguruma mwenyeba mwenyebye so nimba mshimba njini apiere nge shirama njini kafa mama yashimba tuma mbunati bini bunamba fabune bafabati mbi kokoro mokoro mabusu lamboko mbimsu kokoro mabukuro su dekebe su na wukotjud awarebe no na wuyantanda tandano ye koyo kabusu suma ankurushaka bamini tandano batanshe dekebe so ankurushaka bamini chandi ya sushiri la mwaya ya sushiri tanafo ya sushiri nzarabara ni ibiye so njama nyabulabari nimba nyomni yenga kungo buten lenu kachini kayo brinde tenle karo karo blan rujini kunsku babara njiriwo salo tenleno iti yoro fe yanguru kula ashengule to yesu shiri jama yukoyo kenya lamde kebe yeti labarde kebe ankuru firi ya lambansu yenga budu masku na ware babia soni iduma irila fiao yenga nyanywe nanywe ama nguye nyanywe toneka babia sonsku ni yenga babara le babara nduma suma irila to babarani yenga iti fiawo novi wanu novi no yenga no novi
1: semena bakudo dagwe
0: wanu novi wanu na manguye babarande duma una duma babia soni iti nyanywe ne yenge bwanker kunkun nsona nkuruti ambo frebu mo bukareti na bunyanka ki bita awuru duma ko lamoya duma ina fiawo njam fere fia o mobe ko botio nyinin kere kurka ye shiri nan shinu ye lambam ne yang abrangona abranani abrangona abruno am yonga fra abrangona abrangona ninzo abrashen ninza ngbeni nu ye bwebu abrangona abrangona ninzo abrashen ninza ngbeni nu ko manyine be ko abrangona abraso ningona abranyo ninje abrangona be ko Manyene sko njama radio communautaire la bari sofo aliazo la ngofe an shin lamba amfremo tumle ko radio de lamba ne amfreso otuele ko manyene amfe ba radio sofe ye fre shimba mo Ismael ni de jama na bukro ba de mbamne we ya kan sham ne dan kar kwakwata shi to nyeme senga ale kira nyeme wiye terifie nyeme wiye terifie tenge sube fa tenge su ye ni mbamdo ye nga yere kun kun krebe fe mbam ko ka ka yobremne chande yesu shira wan batma kan kambe bunan juma bungumi ko ye kere shika yan fa ba ko bu mela barka sanga ju ye bana ba fabu dama yesu de fa wa wobra itikre fi buruninyo abaka kre fi buruninyo mwanzanga ba yan yasupe ngane na nkoroba fabu ko yan anje itikre fi buru e krefi burni kuni beyo to nyini sanga ne yu ane neba fabuka na bukuru yakibu nyosu na so krefi nudeni yeba krefi nanuni be adina bukuru ba yakibu ye nyuno ne fabu amabu yakimba tomno na bujina atungbere sungu ndabu ufo muka baka na wayangu me ufo anko kuni yati wafe yati befe to yi bukama yenga nteso adina ya kere kunkunkuru nya buka ya damashi ya kipi enyi basubeku

0: iyo juma stia de kakabama ayiri ni
1: biosti iyo zu juma pa
0: ndo kojo biosti ni yikun kakabam mfayo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo